Tui fa talo fa tol fa bobonga o tala fo ma le si ufonga le lo mua mo le ne ia o auli. Wa fa sile sile le malo ni mata upu fo se lima e a oa oina I tatono kolisi ma le atapena ina I fa la pota potonga tau ipi sinisi e a fiele vae ngoto risi po tangata ta fa mai fafo o le fa ngau fale ma le si usio manga o ati na e fau fale fa pia ma le malo si anga ma ati na e titeli o isi mata upu e a fiei au au nanga ma le tau singo le soifo malo loina tau mafai au au nanga tali malo ma le to mai fa insini a moli te konolosi na sau nole ministawa onga o ia mata upu fau o tapena ina e pisinisi na ia tu ina atu I tamaiti a onga le te leo ni avanoa ese ese ia I loa e pisinisi mana onga o tupulanga iei to mai I le faunga o fale fa apea matamaiti a onga ina ia maua ile sila fia e fatu langai le itu ai ngā ngāluenga mō ia I le lumanai o awa onga po ole universite pe ona ta wai ele le itu ni usila. Na faalia le komisi mo pisinisi o le aulatou fa yese tangi e faasanga le food staff si le motu I saute e faatatau I tua inga ini ngayo inga lau tele e tau fie le tau wanga I le maketi I le tau go oloa leena maa foyona le mafai e tangata faatau o na maua oloa I tau e sili atu o na tau ngō fie. E manatu le komisi ua faatu ina mafaa malu si le food staff si le motu I saute ni tapula apo ni tu la fono na tau fie I fale oloa pack and save umolo pule ina pe umye ina e tangata taito tasi, mai le faa tau watu o nisi o loa I ni tau pa o, po o tau ua faa I titia. Na ta ua fo I hele komisi e mata I tuwina, po o sao le faa tau wango le tau o loa I tatono ni usila, o ngayo inga le food staffs, ua papu I puya mai yei tangata faa tau, ile maua o ni o loa I ni tau tala fea ngai, pe a faa tau, I ala tau supermarketi, ma faa tapu la ai fo I tau wanga, pe ona sauno le taita I fono, John Small. O la fina ule komisi e faa peo le ngayo inga a le food staffs. Ele e tu saima le tu la fono, ili vae ngā tolu fito le tu la fono mo pisinisi. Isi pepo fa amatalanga le food staffs ile motu I saute, ele o au fie I supermarket ile pack and save, e umie e tangata lava ile a aipo food staffs ile motu I matu. Ayolo o ngā lulu e felata I male komisi ile su esu e ngā. Wasi iti alfal tupe le ASP ana pasene tului e beyo le ANZ fa pe aima le BNZ e se fulo maka po basis points. Wasi iti ai pasene ununo ngā tupe o fale mo le ta iono masina mo utu langa mai ilifante si male fitu iwa pasene luas ful fa maka po basis points. Wafa opopo I pasene tului ununo ngā tupe o fale e fa atu maulu na tupe tutongi le tau sanga e tasi mo utu la ima ilifante si male iwa iwa pasene lima te si male lua pasene wa yele si itanga Ole nono ngā tupe mō fale e ta I se fulu vanu māsina, lima te simalfa lima pasene, mole nono ngā tupe lua tausanga, lima te simalfa pasene, mole nono ngā tupe o fale I tolu tausanga, e faatu mau waile au fainga ole tupe e totongi. Na fina ngalo ni minister of Malanga inga Erica Stanford e ave se ani tapula a fatu tau sanga ulo ufaye changa tafai ngalwenga mai fafo, I ngalwenga fa vaitai mi fatu anga, pole RSE scheme, Peita aina faalia I faa maumonga sa le italia ina ele kapeneta. Ole masina talua ina tu ina atuwa I Stanford. Lana talo sanga pio na faalia I pepo faa maumonga na faa laulo ina ele asolulu. Ma ola na faa matalanga e faa I TTA tau e tatonge fale fai ngalwenga mo le RSE e faa opopo ina I tupe lafo I le Pasifika. Na faa iloa talua ina I Stanford. Le teleo ni suinga le pulkalame o ngalwenga faa vaitaimi le RSE scheme e pe ole mafai e tangata fai ngalwenga. Ona talo sanga mo visa mo le pui puinga mai faa fita auli pe aanga leanga fale fai ngalwenga pe lelele le fai ngo ila tau. Ma faa opopo I fo I le umi mo fale fai ngalwenga ona awai e pe le pulkalame. Lame, pe a fai e le lei lava le vaenga o alatou au fai ngā luenga. Sa vae e le mali lienga o le fai ngā pā anga le National Male Act. Le si iti amai le sefulu I vafe lima se lau, I le au fai ngā lua sefulu afe fit se lau lima sefulu, le tapula a o le numero o tangata fai ngā luenga, mo le lua afe lua fā, lua afe lua lima, o lo tō mau pia le taiminei, pe ona ta wai e le leiteo ni usila. Safalia le Salvation Army o te tauna a vele fai numero 4 tangata ele ini ngā luenga o se vala au ina ia fai e iese ngā ioinga e fa te tau le tūlanga mo umio se fiso swani mo tupulanga talavou ina ia sa ilini a nato ngā luenga. I fai numero fa maumau.

0: Manu Malois e Pepa Tala Oloa Moa o Fatau le Back and Save for the New World. E utu fua fo ilau ta vale le papu le pipi. O faa manu yanga nei, pia e Manu Malo mai se set i le teaching cell i aso fari le taitasi. A lafo sa u top up tolus furu ta la pe sili atu e maua lo uava no se. E faa pena fo I pia lafo sa u se eleni e tolus e lau ta la di usila pe sili atu I sa moa I le my casual teaching cell le faa ngai e le Clickix. E lima faa ilonga ta I se lau ta la shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, Sai se lautala o le asa ina ya sofarei le taitasi e yai ngao le nei whaapitoa Sekia Digicel
1: Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fufoma o le laudua
2: Yo e ule utato yai whaafia fianga mpe senga musika o le uli whengoi le tenu I malo longa ma tau mafutanga o taringa asua le nei taimi ia a o malo lo mai ni tele mai ngā ruenga Ya wa foi ya sina vai malu ya o sina tau maftanga ya toi fa tu pua te leina ile malo si toi fa uile o ngalu nga le tula tasi fa malo ya te utouna o malo lo mani taimi ya mai se la tau lo fa u pe nga lu nga le yaso ya ile malo lo malava mai le mo lava se malo lo talu mai na leila ya e a umi foi ona e fa nga lu nga mai nga lu ele sa malo lo nga ya te fa lungo tua ile utina wa mata ona vai vai En me foi le tau ona yes time ei noisi na vai ia fai sina tau maftanga ia mama ia ona toi fa oile o ngaluenga pe fa pe mana vale tolu po le fa po le lima nani le fiafi ia fa malo ale on sai malo foi le matala I fa o ngaluenga le time ia male saunga le mua tau lava ona fa mua mua ia ilunga foi la wala la wafita vale ia fa talo fa tu le time ia malo le foi malo le on sai ngaluenga lo fenga I mau tau tonu ainga Salo na ua tari sua na ima tua ma tua ya ainga ya onisi na malanga mai Samoa ya la ua safa ima fafsanga ilunga lau lau ma tari sua ya matal tal no Samoa ya pe tal tal no fo inei ya pe tal tal no mai fo ya ima ule matenga lue atu nei taimi marisungare ya wao ya pe tal tal no mai fo lulpo ole vulelele ilunga tato life ya malo ale on sa if au ngalo fa malo le kuka ya wala nga te tau ya ona avil tau tatou fa malo ma to tatou pulo le kuka ya pole au no fale po ila tau olo na fa male va inga ona yo tatou ma tu tausi e le fa inga lue sorry e le fa ingo fie nga lue nga asi ana I tangata ia po ona fa nau ia ya wala va inga ona ma tu tausi iwa ele ngata ile painga o la fuala au ia o ngase se ino tau maftanga ia ole ave va ele fo mai ia o vaenga umala fa pena ia mana umia ia nai fa na ueva ia matua ia fa malo ia te oele na olo e tau sia le toi ina malo matua ia malo le tau si matua ole ua luas ful faa minu teo te enile tu la se ful malilua tatu fa fie fianga pe senga ni taime ole auli ia awal fianga ia ile tinu ui malo longa ya o tari ngā sua, ma tau maftanga, ya ma ilatou, ya o loo mna umia ni musika, su I fifiloi, ya a o faa wau pia ngā luenga le taimi, ya faa mua mua pia saunga le mua maanai le tau le lau mua nei Wellingtone, ya o lea lau ngile lei, ya ma tango fiefo, ya o lea pewa le iloa atu le la, ya o lea o vai atu ilunga o le, o ao, ya o loo lanu muana, mai fo ilunga o le vani munimo la tau, ya I le tulanga o le ilei tau, ya ma tau nei Wellingtone, ya ai manu ya fo ia tongi nga peli o fai nga fa tau ya wang o malava ya lo wang ya ila uno fa fali le nei aso ya to tu na le laukat ya po lau atu ite wa mali me pakai lau tsa wa ya o ai

Jailo ala fa piola sani le sa to malo na winga la o tele la a mata fo yona tumu tumu ki u fo lele oi fa le la fa tupe sa mo a fa le le tala tupe sa mo e a I nei ta mau te lo nei a fa pea la sa to ma ia o ta ma tala tupe e oi tu le ki u ia se yo fo la sa tina ia na fo le ia tina tu le ki u tala tupe ia o fo ia me le la fa tu mo ta ma la tu sa e o tina ta Ya no fam na jo chupia. Ya e pule ha o chama. Yo au te ro chama ya na oli folele na ole na ole. Ya na ole. Ya walele ya walele ya. Ya ayo wa ya tinama la uma lo se tal chupia ma. Ya le fo na wa e u mi kiu. Yo au te ro afa ya sa wa. Ah. Ya ole a pisi fo ne va yaso. Ya ifa tau sa mo ya me se tapena tapena nga na chama. Ya molato wa safa pitoa pe afa yo la sane yo le tire mo tino ya e failo mo pe o en lanti nane te lo po la sane I po si si sa la sa na tima na na na tama ta lo fa tama ya maloa maloa le fa ya inga le lei ya malole a malole tau la mo I mele lei malole tai tai mele lei ya mai Tell if we find a ping or some matter one half. Let what tell the efforts of full lords if one alone moving tonne of a fear fianga. Ya, my pessim singer, six filoi. Ya, while I'm one finger, you let you my long tongue of tanga. Eel in a vying out there. Uli talk two of our pairs if one alone moa. Music and pessim singer, six filoi. Ya, Talva to the Apolin Masua, Talova, Apolin, ya, my low lover, le, my foot of mine.

0: O te whātalo whātu ma ofo lo whātu no ni tāo fōt swa wha man man o te tātou wali o Yesu Kiriso te whātalo whātu ai te tātou tino. A whtai le tua lana tau singa wa e ulia na ni tāi au o ulia mai le nofa malanga le leo le tua. Ia o tātou ulia le aso wharei le aso fitu o au kuso lua whelus fulmaniono. O le au au nanga ma le tau tua le nei le siu fong le lamua. Ia ai alo mai loa o le tātou sāru ngā lotu no ni tāi au. Taita ia lana au auna le sunga pasta taliti ngā ale. Mai le Ekaresia Assembly of God, Church of Samoa, I Weymouth, Manurewa, I Augilani. E au si mai roa le whaafonga.
1: Praise the Lord Jesus. E tasi le mea wa o wole antuai ya Yoba. O le mea lava lea o te saili antuai. I o nofo I le falo Yoba I aso umma o lo wola. Ina ia o ilo antu waile matango fio yoba. Ma o sa ili ilona malu malu. Ma tau te si antu le vi inga le faa manuma le faa aptai. Ona o au ngaluenga mamana mavavenga wae faa lia ya te imantou. Wa mata wau lia ma yaile ne yaso fau. Wae fuae mo imantou o lau faa nau. Faa aptai lau faa malolonga. Ae maise ole ola tului. Faftai ona ole neia vanoa mata ngofio mfai ai, ona matu faa soai, e ala ilau wafionga paia. Famulia le tapua inga sio watungu, famulia foi le ofisa faa sa lau lau mua, famulia foi

tatou por kala mele atar taya o ya lene wuta to to fe lo ilungo pe ul e ile lo famalang le yo le tuo u tete mai lo so I fuom lo wola o mai le nai tuo le tatou o tunu o lo e o mawai po le nai tuo le langi le ile vei po lo mo Wellington e o le paolo le taya o ile iva ia le so e la ya e manatu ya o lo o mo pe le ang le yo le li ia te o e mo si o ainga o kala mele vel nei o le atar taya o tatou tel tel no fi fi fa so ai fa loiru itau mo futia fo yo leo langa nei ia ai ele tatu tunu ngai nei a inga o loo fia ngai moru itau ule nei vai itau ule soi fuanga ia fa maa fana fana atu lea tua ya tioi msi u a inga ia fa talo fa atu nei matua tausi u malava I tono a inga tono fale mamauta o loo tausi ai au tau I tono Wellington ni usila maso se vai ngon lalulangi maa lor soi fua maa lor folau ia talo tonu lava fa miruanga ia o le fa opopo aso o soi fua male ola ia ya nga ifo iso ifu ma le ola le mau lunga e o atu fitus fu mo tupu tau sanga ia wala ona fo il tino wa matana le nga fatia ia lu tau so ifu nga nei suing ole tau a ia ai fa talo fa join ai o na le tu na I fa fenga ngam fa le tu I so se fa ta fa tau langa I so se va hanga le langi Wellington e mani usila ia lo fa tu por kala me fa me via tu ta penanga lo na spa io mo mo ia le tsaya malo se le tunu mana I fa na u le wam tali fa umnga lo ngol ni yaso na I tamai ti ole o ile o nga ya manu ia level ni yaso ya o nga fa ngai mo to ia ole to yaso le nei ia ole nei fo I va yaso ya o nga ona malo lo fo ile mo le luaso ya mo la to I si tu lo langi amerika wo I amerika sa mo ia nei la to stofi ia o tatou ni usila australia ma sa mo ia nei tatou aso for really por kala mel atal tsaya o le la tatou mafuta se afariva ia ona so so ole mal por kala mel na tsal la wulung ol va ya sol ni tsaya o ia o tsoy fa menu ia tu fa tsay tele la vale mafuta mai de tatou wompa anga le fuwa ki male facebook mal youtube le ngatsay le ol tatou website le na le www.samoacapitalradio.co.nz ia te mawa ina le tele o tatou news ma tatou por kala mel e mafayona e faitau ai mai fa fongai ia pali ilo fitele atu mo oe mese utina ya lusalia ya mese ya sunga ya telsia sunga ya faftai ile mafuta mai melpone ya oamai sunga tone set ya mahalola faftai sunga fafawina le mafuta mai ya ukilani ina ile taulanga yotara ya fapea ya le sunga ya talavou pisfoti ilo fitele atu faftai sunga ya konelio mahalola va ya tina ya chulie tauli maluia tele tayao vidiamu tole foa ilo fitele atu Aaron Zila e mese fole faltu ya foi mau malo la vale so I fo mo viene ni tai fo ya le la tato se ya tuna fa fi fi nga ma tai le tai ao ya le nga tai le ao avita vale u malava ave passi ave loli ave couriers ya ubers ya wala vata vale ave ina le tru ya mo tai vale ai nga ya mo viene ya so ma fa talo fa so America ya lo fte la tu mo

na o ile va le fa hotsa le ne ya so fa pele ya so tsa ya o mo lui tele lo faiva o Wellington e pele tsa ine ile tsa ya o le tele le ma so le tsa ile a fa futasi le tsa ya nei to e pele tsa to e sfur fa minute ile ono na ne ile fiafi ya ona to e so le o le tsa ina nei to e lima minute e sfur ma le duel po ai mo la sto na ile i Wellington le mo la to e fa hotsa Ya o le tele titi o le ono ili tayao a tayao e pe e li tai suwa li tai te o sifurulua ila wauri a tayao ya o na toi pe e le o le tai la tele fitu ile fiafi a tayao i Wellington ilea a mo tato ine ipolidua o ye fang ngota ile so ya ne ili te o le tolu le vaveao na suwa ili tai pe e li tai to e sifuru ono minute ili iwa ili tayao nei o na toi pe e le o le tai ili te o le tolu ile ao a uli to e suwa le o le tai termina ili te o le tolu Tele titi al tolu, io ni toi pelea, ili tele titi al affo le iva le pona nei. I nei ai polirua ili tulanga le tai, sfur fitu minuti e te ai le fane ili vaveao, ia tai au le vaveao, tai au le vaveao, ia esua ili tai I polirua. Ona pelea ili tai tai au I polirua ili toi lua sfur fa minuti ili se furu ili tai au a tai au, ia ona toi sua lea ili toi sfuru iva minuti ili lima ili fiafi tai au. Ya ona toi pe ile o le tai ile toi tas il minute il sfurmo le rua a ulia le tai o le sa a tu sala o le la ulia le tu la mumu o le sa tala na le tau ma le tala o le tai manu ia fufua ngal ne yaso ma la vasinga le tai tu tunu ya mo la toi la fo la tau se le ni sa moa fa manu le angale lei tasi tala ni usila ma ua usene australia e valu sfurmo le rua a ui vai australia ma la tau fainga Tupi Amerika ile so ya olea ua lima sifuru fitu usene. Tasi talani usila maua usene Amerika ilima fitu. Tupi afiti ile utalalu wafa sene. Tala Samoa talani ima sifuru malirua sene ile so. Talani malirua sene ya malipa angatonga le utastesi malirua valu lipa angatonga. Ya ole tala Samoa ile so ole utalalu ima sifuru malirua sene. Alola vale angalele ina yutatu ainga Samoa. Family le tu ya te oi ya male ainga au le have no family ang was soifua we da to umal soifua ne ya so fa ta fa tu por kala me family we lo was soifua ya le vol tele uta usanga wang le ile tu ya te oi ya malo la va ta tu te lo le fo longa fa le tu usanga ile fa ngo fi tele lu ta u ma fi ta ya le ne we ulia lo was soifua ta to imeli le va na pe afi mai sia fa nau aso fa nau at samoa capital radio.co.nz Ole tusi faitau ole so, ya olo maua lea ile tusi lea mata yono fe upo elufu fitu. Nisio upo le la unga lutatu wali ilungo le maunga. Lungo le maunga. Na maua na ile mata yoy lima, mata yoy ono, male mata yoy fitu. Mata yoy la yono la ili faitau ole so, ya ole fo upo lea ilu esifuru male lima. Ole mea lea ute faiatua ya te uto awane yo uto popole yo uto wola I mea tote ayayi. Mea tau te inuai po outou tino I mea tau te ofuai. E siri e le ola I le mea ai, ma le tino I le ofu. Ya, fe talenga manino ya le li I o mai ai le so, ya, aua le ola popole I mea I. O vaenga taa ua I orso I fuanga la siri fia le li, e taa ua mo tatou o mea ai, o vai inu ma ofu. E mai na ua te pole. O lalo I fulfo I tau naro I ele ki, el mafua anga I famesu, aua le pole. Sa ili mo mua le mālo le atua ma la nā meo tonu. Ia o le kī le nā o mea umana e mawafua I le mālo le atua. Ia ua le popole tātou o mea ai o vai inu mofu. Ia, o na maua I lole o isi mea whao popo na ilo ufale motu mo lau ta avale tangutana tuelua I. Ia, manu ia lo wasa I fua al pese na ni moe.

sinonga Paul Goldsmith o le aamata faamamaluina I le vai aso fou. E aofia ia teuteunga le faalawa I tele o le malo sianga e mawhaiai e tangata anu uniusila o na pueina pe faalavelave I so se tangata o solia se tula afono I so o se taimi o le aso o le afaatanga o na taofia e tangata lau tele se tangata soli tula afono pe atala feanga I masaonga le mu. Ai mana o mia foio na faafiso o tae leo leo ma muli muli ia la tau faatonunga o le tula afono ua faamoe mu. E tau fia I soli ngā tula fono I fale o loa ma supermarketi e ala I le whaatanga I no skulati e tau fia tangata ngā oi. O loo fea ngai tangata whainga luenga I fale o loa ma sa wanga whapele tau whamatau mai I tangata ngā oi. Mai fai tau piliona ta la tupe ngā ua fale o loa I le tau sanga mai le au soli tula fono pei ona ta uai Goldsmith o le tue teute unga fo'i o le tula fono. Ua fa ama oti mai ai molianga fo ua fa opopo. Molianga mole tangata soli tu la fono e mua mua fa au oli mai tangata lau tele. Ma molianga e tolu pe ai atu iina se tangata. Ua fola fola ile act a manu malo mai le palota. O le ala tofa lau tele ina le malo si anga mo tangata fainga luenga I fale talavai. E mafai ayona la tofa ya isi tonga fitinga. Tatala isi fale talavai fou. Ato aimale amata ina o se fainga ta iluas fulfai tu la. E tatala ile awanoa I tangata I piki ina ya la to talavai. O le afa amauti noa e faini loka ele tise. E loka ai fua la au mawai la au. Pe ona fa asila sila ele ta ita ai ole act David Seymour. I au ki la ni la so tofi. O le amafai. Iona fa upopo isi au au nanga, ma fa atanga fa le talavai e tonga fitia ngase ngase I mata, o le faa I, ngase ngase I fufonga, ma ole ama fai fo iona fa atonu I fa le talavai le fai oni su isu enga I le toto, po oni blood test, pe a fa atalo sanga I nai se tangata, pe a fa ye manu malo mai le act I le palota. Ua fa asila sila le malo ni mata upu fau se lima e a oa oina I tutono kolisi ma ole a tape na ina e fa ala potopotonga tau I pisinisi e a ofia I le vaenga o tu risi po o tangata ta fafau mai fafo ole fau ngao fale ma le si o si o manga o atina e fau fale fa apia ma le malo si anga ma atina e titele o isi mata upu e a ofia I au au nanga ma le tau singa o le soifua malo lo ina tau mafai au au nanga tari malo ma le to maifa insinia mo le te konolos Na sau nole minista wa onga o ia mataa upufou, wa tape na ina episinisi, ina ia tuina atu itamaitia onga le tele o niawa noa ese ese, ia iloa episinisi mana onga o tupulanga e ia ito mai ile faunga o fale, faa pea matamaitia onga ina ia mawa ile sila fia e faa tulanga ile itu ainga ngaluenga mo ia ile lumanai, oa oa onga po ole universite, pei ona taa uai ele leiti o New Zealand. Ua langalanga mana tuofoa mai whaapitoa mō tamaiti, e whaapea, e te le se a whaaina I pāpātua o tamaiti, mai lea monga o atoa o ngā mamafa. Whaai loa le American Academy of Pediatrics, e whaapea o nisi o fōringa wa aia e loa I wa mamafa telele atoa o ngā tamaititi. O le wa aia lea a savali ma le ato, e punou pe e whaano unou, mai longa le awa le ato I tau au. O le neiva I taimi ua tele na whaopopo le mamafa o atoa o ngā tamaiti. Ona o masini ko me piuta, fa opopo atoa I ma ofusui mo ta alonga ma api, e onga onga a fianga I le tamaititi, mai le mamafa o atoa onga, ae mai se pe a sulu, a o amo se ato mamafa, o lo fautoa ina matua, e awane I fa atali se iti inga le tua o le tamaititi, ae siaki po o tala fianga I le mamafa o le atoa onga, ma le tino le tamaititi, o lo fautoa ina fo I e fai a onga matua, e ta awale siaki e le matua o le atoa lana tama I aso taitasi, Ona ele o mea o ngā uma e mo o mia I aso uma, o le te leo api e le mo o mia, a e tatau ona te o ile fale. I ta alonga, ua fa alawi loa nisi fa amatalanga ile mata upu leana fa amaonia ile maua o bauta o ono le cocaine, ile ali ifuso la auli o le maali e toa lupe soli ai Joseph Parker, leana fa amaonia ya o ketopa o le tau sanga taluai. E tonu maasina na fa amalolo ai paka mai le maya, ina ua fa amaonia isu isu enga na faya, ile aso la lata alonga mafabio Wardley, fa iloe la usu isu e Britania, na te ena lava e paka e na te li itangofia ni bauta o ona, Ma olo o tuwa ia lana nutritionist, po ole tangata fawfaw tuwa moa na tau mafa, le anafa inga luenga mo paka, a o tapena mo le lafu suanga ma Wardley. Ifa amatalanga mai le United Kingdom anti-doping e fa apea, wala tau tauli maina fa amao ninga mai a paka, e fa ailoa aie na tele itango fia le pautole cocaine, wata o tino fo'i e le na fawfaw

0: tre fatalo fatul nei tai ao mai le si fongo le lau mua o le polkalame fo ile nei o tala la walunga al vayaso ya ma lo lava le soifo mau e ato uto umalava po i lava o lo umafayo na ma wa mai le tau tua ma sani al si ufongo le lau mua ma tau titoe ufo alo fatul nei tai ao iu fatasi mai fo ile fionga msanga te al moresi tal tanoi nisi o vayanga ta hua ngalwe ngal si ufongo le lau mua le ngatai lea falau tele nisi o mta apu sa uto ufafonga yei i tala fo ile nei vayaso
1: Malu soy fo msanga cha lo falava. Cha lo fo 17 na fa cha lo fa tule pa imolu ngol cha tso fa fong ni fu cha yao. Malu la vale soy fo mal nang ma.
0: Malu. Fi ngai ya cha tso mal malu lu ni va ya so a ese vo ngol cha.
1: Ole tu la nga na ye ni fa lo lo fo cha la ni cha yao. Fa ya si na malu lu o nei pia e mo ro to ro ma ti mo ru la no fa lo ngoi ngo. E de si no unai a minus 5 to say so numero tauli o I lot to a lot te a tuli o I tauli lima a
0: oka
1: ya olto inga malulu na lo ye ni si emal to telefo yo ni si lo ma wala lo ma I tai o yo fo I po a o li tula ngana le we ta to ni a uto eva vaya u ye te man to te mino ta unu ma ya u le vo ta si iwa fitu o le malulu la fa lo te mina I vai tanga tsa sa vali amana va tulo wa ke va etu pe ya suwa yo tu inga va inga la te lo le mo wol tu te lo ni sio va nga nu u le vai temine ono le malu lu bo ye ne ya ato no si la fi fi wo ye ne ai sa vo le ne na sno
0: a
1: e te va tu la ta a lo i si a o sim tu ma li li le fi va ye wa
0: ona lo a e te va tu fa i me fa se enga le ai sa lu ngol a wala te le wa le i o ta ku vo le pe e tu ila lole au
1: mana. Na tonua, ya, mani e fo'i e ofa o ngai ya, mo me natura e ofa o ngai fafifi e la tu. Ya tonu le si awala na a fape, e fate e fo'i li ti ngā lma fo'u, pe fo'i e tu lma li li tele tele uten. Ya no le ta alo i fafoma, tau fa ma fanfana ya. Al tu langa na, a va i fo'i ta to tu langa le tau le ya, o lo o ti ngā ina ta to le malulu, le aisani si o vai nga kiona. I know like Europa Tamina. Yo, Taylor Le Mou, Wafi, Matulang of Penal Vivilla. Yeah, I don't know. It's a vile Kelo Pimble Faswang of all Tamil Tau. I don't know. I saw Olive buying a mouth for Lily, Sui Engole, or the Tau Yay. Yeah, I little one or Yay, see all I find you have me pay a lazy milk to pull. Yeah, I'm not Lily, I see I'm boom.
0: I'm moist. Ya yeah, me se volao tato be le tato e va ya le pa uli ki ona a tano mai polu a fes forza si fa no lo atu fa mo mo in so, Wellington
1: sa le le ya te va ya to pe mai la me pe ni sta mai a o me na no va ya o me te ya ma to pi te no koru ya a to no va pe o me ela o me fol sto ni le te va ya le sta usanga na le va tu le sa ti le ya le
0: Yeah.
1: Ali sto ina e oli a wala me wa is how mo fa pe na tu langa na ye il ki ona ya ani ai me se dia li e lo fi lo lo ata to o le vo la wa mon ba wi na fo le va ye le il e tele le le ti se fa ma il e pa o le na fo ya fo ye fa mta langa ni si fo yo la to lo va ye le ta to le ti se ye wa fa ya si na uti uti le fa so ta fo ni fa fo fo I may say a vow, a for the fitul, a for the value lever, a pure termina, but to a tilly alpha power. Yeah, I may see the law, love a little pale tattoo, moody, pale, see no way for him following what to appear. Yeah, I feel a little tattoo. Yeah, on Sai, I don't know, too long and I may see Inga, yeah, Manessi for your company. In a New Zealand, you are maternal, I sold a found eye, if I tell me you sold a panel.
0: Yeah,
1: I found eye for a little. Yeah, I don't know. If I don't find my lot, they lol, tell me if I need if I fat to see no palot or what I'm at now. I might long my initial party. If full fang of a pen, I've so on the eight to people, if so on the moving on, or many a solo pen would find it. Yeah, I don't know. My foot, my four formal luminati, why to sell a polar may like to put a lime of wally.
0: No, more
1: let's see. Better within a law.
0: Certainly. Malo, yeah. Well, is that a little easy?

0: tapoka la mil vers talwai ya chelo sa ye ba nga na eto tsoni ye amsang
1: ma na ya atoni yo fa ma luo to le vaya son tupune in the atune fa ya sina pco o le termine o tausang e pco fo e faimoli poti e mana o mieli poti tala ato tausang na mvai ye wa oni poti na fa na ngola ngol fa wa win ol fa tupengol tato le tio ya male tapinanga fo yo mo financial ye tato li poti meta o tupe ya on missing al bengo tele na fa ye temi fa pe ne to sanga o mai pe amale to lu fa ya so ya lu tapinanga mene ye na umolo le nga lu nga le ol fa to fa singo talo tupe ya pasia to is fo tanga te ba ye ye male okika ya na umolo le okika ye fa to avela ye New Zealand on air ye fa pe na mai si fala putonga le tato so so ni fatu pengo tato and avi fo lo tato li poti tu longo lo pengo so ta inga ale department of internal affairs ye po le va inga le charities ye wa nai so fala putonga la le le sala le trust ye avi le di poti and no fo lo lo tato tu longo e u mala fam tala ngo tupe ya e si se fie va va italo tu per si fongo lo mo ye u nai tia lo va ye nai lo la ye tupe fa alu tupe mo ya ole tulanga la ye ta totalo to pelele u mole ye ta pelanga ma fa moto u ma vanga se se ma fale so swen ya ele u fa pertani ya fole le deficit lo no wing o a fasina la titulo to pe fa lo to pe mo ya le fo na to fo si ta to sa linga to pe ya o va fo le ta o so fo nga le una to o le ta no e fo no e la fa ina o le vanga na square ya tele tatonga ringa in the five people tam fainga fa sala longo ilungos or the social media e manga ringa fa pena fa sala wole foli fainga palota isa moa yo mena we tupi ya maisi ka tu fa sala fa pena e matelo mal ringa le fa tato wa social media ol fa le level tato mal ringa now le tali e mali tupi tutong il tanga tele fa le social media ai le mai men tupi fa tupi le fa ti nongol ngal wenga na ya menai tong fa ya la ma to isi va ngo kon kala tele fa mali so fo malo loina e va ngo fa pena e fio lo le mo isi tupi e al fa la ve fo le termine e o le o tu la ngale le ya ya tupi mo mali so fo malo loina on ol tele fo yo o va ngala e ya fa ine la to fo ya ngal wenga ye fa penala le fa nga solo mo tato nga lwe ya lo de de ya tato lo ye ya na to pe to no tato tala to stupe fa ti no nga lwe nga si fongo lo mo ye ma ye o to fo li si to sa nga fo la e
0: to sa va to pe la e to sa la le fa si mo lo nga to pe fa al na ilo to pe mo
1: na ai to no bien na ma le fo na e e ol poli ava pe matoli vo ede tu so ma so le sia so o timu le sia so ai la le sia so a
0: what what ai sa le sia
1: ole ole me pe poli aso so o lota usanga ana le team ti o el fa le ton ai a fa ima la le sia usanga e ol poli te le ai ma ne vo ina mo to o lo nga fa matalo tu pe me na to fa pe a o te pe poli te le pe Ellen and Polly, Pelly, Lord, Boy, Army, Little Penango, and I'll bring a town of Tulanga. It was Melana at Tusi nearly potive cinema. I learned me all at his tail to pay for young and little fat to bang on my toe when they owe to Langana. They pay over hang and I tell no for him. But a missile or lava illy potty meal, a missile tongue I'll bring a Pacifica lay fat to pay. I'll let you leave potty ever in my bring a fight to summer. My aim for Mombonga pay la tattoo and my metal analytics. Mombonga male YouTube, male social media, ale Facebook. Eva to Uma Menaira lo Uma, Yamatanga to Falmo Longo, Yea Matala for your tole, Faso Lungal Tato Porcalame. Ova Hanga Nai Loyla for your Tangatale, Vili, my Porcalame Leaso, Talano Leaso, Ena Loyla, yo Elena Fasa Law, Eleni Mel for Longo Litio. Olesina to Langaling and Wing Fasa Law. E dia pe using a ringa tele lo po amela ifa.
0: Yeah.
1: Ya tatu. E la ilo uma wa vo la e. Ya ipo kala me la e ta tu ipo kala me si esem fa ngolongo ifo I. Yo le tu langa na yo le va nga na na fo sino pisil va ya sole ya. Ya me si le wa mai a tu tele va nga na le wo te a tu si di
0: tu. Ah wa ya ele fa ngofie fo.

Nga level cha mai chi ma wal o chi chi ma wal ADHD poly attention deficit hyperactivity disorder telo fo e o stata noise stapo kalami sa ni no tsoi fala wit tele ya na ye cha mai chi na e wa nga na e ma wa e isi tanga tsa yo.